0: Assalamu alaikum yanzu turkunarka numoro borono kade wakti watono kila kareti ga ifoyon tobame kulpeiga ho indu ko gono na arzuma na sara girdo bin kan na waranka kinido andu idunte awon giru waranka kinido te ga no igonu sannaba hina igonu ko ware ba me kulpei se wakti na kan win fefetila ba fosi dia diri ko ba wazi imu alfayo nge katokte iban yo treta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alfayo
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: inna arzuma
1: ikwa mataisa wa ismail
0: amin kwa maita arzuma tete yo
1: amin
0: lea imu mwagine borande muhammadu sallallahu alaihi wa sallam
1: igira
0: ka ate zahama kakwe na madina diri kwa ba awin kwa ziyan alfayo bate irise bismillah
1: alhamdulillah alhamdulillah alazi هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: سابقا تنتقل بيرونه يقول شيدا وكاكو يفاسي كم بغانا سيافولون كودي السلاة هي نوبينا يغانوار إيموغينا بارسي ele banai na no culpa ifo no kadi wakati otono kin hawa na isa ifo gimante anto abu ismailu ga
0: yo mo fo antono ga alfa
1: ina zuma ipa meta zuma tabu tabu
0: ami
1: wa heka se ni ba kere hon anina sadi mwazi na kebure na huna o henoza se ni de kuna to kere kenya akwe ko boro imo gine boro idende ni pe ifa ba kwe da kwe ki suba kiyama ikwa maida mfara oka ba fa ba kuna
0: ami ami ami ami
1: Muhammadu
0: sallallahu alayhi wa sallam
1: awin diro ka te gana yo ka gana za amaka ka yin na madina sidna ibate alfa andibi to giri witaki ka to giri witaki maka kuna nya ikwe na adini zumani ase ikwe na alquran zumani ase hesintebine ka ipesintin na se dietere mo papaune zama handiri ogono ka kin te ano malaika jibril won dietere won donto sinte ka na donto kite andibe girbe ta ko yo banna ana donto kite ano na sura fo sura girimante dura bere one ka sura di bonwin ginani yo bare se wazibiri no ka bare se kebre na zanzi kunna yo ya ki suratul alaq ikke na surati zumani kite andi muhammad sallallahu alaihi wasallam iqra bismi rabbika allazi khalaqa al-insana min alaq iqra wa rabbukal akram de surana sinte kan zumani andibise na surati winzum muyono muhammad sallallahu alaihi wasallam aki annabi na surati win kayo nyana akina andabi to ifo nke andabi wo kai pe na malaika jibilla donto asenya aseni nara andebi noya ka akidia bine he ka akisabu akidia sura wa wenzu muyo nya ana akidia ya ayyuhal mudassir na une zumuyo nya andebi ki andebi na donto pe aki nabiyyan wa rasula sallallahu alaihi wasallam dia za andebi terezumu ase nye dietere ya kazumu ase watu dietere ya ki samayo kan na samaburun seno ya de himika afiri ase zari kedo kanya malaika jibila o kanase andibi tere winno ya alma makiasa pe kam burun gargadi dietere winno ya girma na bere hinka di kulno ikwe mariga muhammadu sallallahu alaihi wasallam dawa sintino ya ya bina burun ke ya na burun ke asintin na fu burun ko za buguna mun sintin na gina na khadija har ku suwe baro kuna yano bor sinti ya wino ya ya gina ka tuba alkiana kiminonze ana bona ke no kuma yoda ta ta naga wato rijalo kuna har baro kuna woka gina ka tuka ki andabi kimani ka gana na he kai kwe zuma na sai ya ki sayyidina abubakari radiyallahu anhu dai baye kite alo asin inze okuna nya ki said nali ko okuna noya said nali agina bor hinza wa habara o kan gina ka kimino andibi se bor takin te za bazi no okuna alfa tanko nya ki warakatu bunnawfar
0: Allah akbar
1: eh wallah andu ko baro nana khadija anwi ibn amno
0: alabarayo Allah
1: de bazi no kuna ya ana kimino ka ka ande bitere di kadi ande bidiru wala kadi tunu de borobinan diru ko yan la kadi tunu na hefo simadu har ku sufo la kadi nte bepe har ku suka o han duniya be amman no senni yano na ana khadija won la sabo kuna ki to ago na won bakina kofo age ko go na dondon burun won tilayo biyo alfana abara in ki heka duani in senna se kama de beteno kan pe kan sinisina sanya ki no di heka du muhammadu wa alayhi salatu wassalam di atere ka azumu musa alayhi salatu wassalam na isa yuseme adimi aka seni ndi e wala adimi aka seni to obine mo be mbaka ka ka paro heka da uba nto nyina ito ya akidenye hunde paro mbaku nyabo gono dinya hunde para ku nyabo gonu wo kambo ande bi di khidimaga
0: alayhi
1: salatu wassalam
0: alayhi salatu wassalam
1: dia na make ne wa na kimani yanzu islama zama ande bi di aka nya na makaburun wazi nya nan ke anan gargadi giri fo fo fo fo alfatan kwa weki ni hinza
0: Allahu akbar
1: agona giri wetaki nya dia terezumun naga nya na burun ke kan wazi kini nazari mobuyo yir weki ni hinza
0: Allahu akbar
1: chuta fasika anadi sanani fasika anadi bitani fasika anadi ta be kai pe gbe kunono ya gonu suba bin agona suba nye pe enwi mboro sin na hunan zebu yo to ban mondo na ki pe boro hunan zebu bon han dunia fuwa wallahi hunan zebu si belente e pe gbe tiri sin na asin na hunan zebu de wo be ni ki fankin ko kuro wa gano ya hin zin bire na suru ko gonu nanin di hale nun ka ka maso e ka bi ne kana num masudi alfa tanko
0: na alfa
1: awune site agona babe bere fo awa babe kene kango ke abi talibi badi ya abara makka har ku su wakati yodi kuna bor fosika su ga hamburu na har ku se na girima na bere kai pe na no ande mi babe kene no ya awin ke babe bere njeno burun kin ko gunayo de ande bi na hefosi ndanan tatabu danan doru na badi win goldoka gunna gannan sika hin kai fata kuse norodo kan me bine tema ko do kan me gayo do kan me
0: na
1: na khadija we boro kuna maka da na bara boru sinti noru abara boru hin kante nya win almani na bon aki rasulu ana yordani se tena he kan go ba ya de go buzan ko tena kai pe go ba
0: Allahu akbar
1: de ya girika andebi wedisi nana khadija giri dinobine badisi abi talibi sayyidina ali babe noya giri dinonoma amul huzun bine bibi na bine sari wona giri ngika heri rasul sallallahu alaihi wasallam bine sari nya bine bi waka gungaru burundo ikwe banna akwe kantikasi norodo kame nwe shawara kwe eh kano hinko kerbar la sabuyo nya bon kanikasi nki ka ande biti biti ka burundi bon ka maka burung chutante wodi kan kadia ya nya win suta tonton alfa awahala ni tonton nya ki awun burun se kan nakimina se mape habasha ganna nki nya ndira ka kwe nindi akato abon ya hunu ka kwe taif taifi ruka kwe zangin kini ni babori toni yuna ka hunu na kosyo na gare na faro na yeri yo me afatanko
0: na
1: ka hunu na za taifa ganna
0: na sutaisa
1: eh kwete ande bise
0: sallallahu alaihi wasallam
1: to nye di banna no more la sabu yo kuna na la bario ka o ka ka ku ga gare za madina burundo na win dia foka don samma na kube yo kan kube nan da asakan ka wato hajjin alamari kuna da maza ba za zo ninkin hajji te ne kin umura wuri te alma nan win mu bi tare mun ne hini ha fa fa ki awo na da bi ibrahim mun hini ka nan nan se to yambe kin ka te ni don umure la sabu ka ka ka ka se magana ka yi ki te yasiriba sadi madina na ki madina baradi mano yasiriba to nya ande bi duka jirodi mun ne nufite ka dirodi won se ni bine ka gina an bar sinte ka shawara ne ake sayyidina abubakari ya ruka ki sayyidina ali bonse to ni igo na direwa dimi alma igo bai mateno amma tuku agana in biyo yanzu islama zama utulubu qada'i hawaijikum bil kitman fa inna kulli dhi ni'matin mahsudu knowing bukata yo wa tuku gina nduka ka honne suka sinti he wo kan suna no bi manambi amma wo kan gona ne o mbani ka kya se wo kan suna ne on suka bine bin su masunan ambe se saka borkulu ka be saka honne batuma almadin gona borna nan ta sina talima ma shawara zaman debi burun ka una ne o anan shawara hala to un kana se la sabu hen no nan win zero di tena za maka kadukoye kitena madina aya gono ka nzumani karikwe ka kwetere ge kabiri ana ndibi foruna an hijirate asina tali za kana mumino bon foru ma hijirate asina tali kul ya ibadil ladina amanu ittaqu rabbakum ya no makin sanni ande muhammad sallallahu
0: alaihi wasallam
1: no kano na kimino pebiri se ka kwetarege kabiri uhamburu pebiri uhamburu pebiri sari no mabio ka handunio ipe na heyani nya na bayani dinu kano ka kogonu ko adini te masuyo ka kani asina tali mahijrate kaye non kamba pe wala wa tanwin norpe ngana ayatul hijra awin zum yobanna amutuka iwa islamo yono wazibiri ba buguno ngono yan ka gari ibada su te heka hima ma bugudi baro defu no ngono yan ka gari nwini pe gana yo na nwini pe hambure asidede mabaro baka kide para no ngono ya din de sudira din ngana no ipena ntaka ya din de sudira simma ma manu numbaru ana ipero ka rasulu foro anundi baruna ana jiro di teda maka karuka yekita na yasriba yasriba ka ho ayi madina go ware ko bir ka ko terage ka birga an albarka na sai hono ga
0: amin amma
1: ita batani adini o kuna
0: amin
1: biya mai dam andebi mun alhumma kuna
0: muslimin
1: wo kan godendenin na andebi
0: sallallahu
1: alaihi wasallam ba mai morani na andebi mun hini tayo
0: amin amin
1: amma andebi dendeni on na kuna mabon kani gono iba sen yete alfa daud se inshallah
0: bi alfa daud gon boye no do bismillah
2: alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ina alfa sabu na bi sen ni anni muhammad sallallahu alaihi wasallam awan heka ate naheka aduara naheka adu awon sahabiyo to iga kwetere ware ikwe manam kokarka sahabiyo te na kokarka ne muhammad sallallahu alaihi wasallam te indwa won riba bene kulpai makobe aljanna fukuna anne muhammad sallallahu alaihi wasallam won hijira sen ka irin alfagir mantena ate wato hanfani tutuma gona kuna nya momori gono akuna nya wahala gono akuna ka wahalaka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na te na wahalaka sahabiyo na te nya na kisabu mwai imani mabeni nya na kisabu maye kefirio bal nya di mon kisabu no mwai imani o na gavite katonton nya nkiyo sing islam tere kuna katonton e maka kuna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nga beno abara nanente nya abara kimiki pe nya abara dahen nope nya abara dahen nokwe hala to de ani muhammad sallallahu alaihi wasallam go dali nkuna won a fucking kino gasa adum mo baro ko abara kono au irpe manan ko takamo go na ko yokuna annabina sallallahu alaihi wasallam na shedan na dahen nokulpai hali wakati foka to ngisika nya ba hukun site nse dia nebi di kadia tere ka ka se za ka alfa yusuf na seni dia sennikana dia ka anebi kika makimino irpese nye bara irpe won dia no bor kulpese mamoru nantoru mamoru nake zalensio mamoru nabagi hanyo mamoru nazetere mamoru nazina ka irpe ki afalanku anebi won derona nkadi aka a behen no nasufa hen no nasabo kan dunga anem sabudi aka ye he fonwani no nya tongo anebi wo holokom nyango kiasa dobo kwe nyango kiasa gobana bara heyo kulpa yino nki ani Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga dia sahabiyo ka kirun na kimi be zai ka alfa yusuf na sinni na kimi be nyen na kimi no annabi se wallahi ya ka bar mamaki alfayo wo kan na kimi no annabi se di kuna bilal gono ka wahala wallahi dede imani no nyamba imani sennite wallahi dindin ga bila na bila zalinsi bila ana burun kibai funkinki imani domin bila wan imani wallahi irka ya ga zakabe
3: Allahu akbar
2: tanyo di kuna fo gono na ka hini kazimbiri mbina gunna hakke domin irka ka kwetarege ka berki illa man ukriha
3: wa qalbu mutma'innu bil iman
2: ngukinse ka ma nabi wo ma irka wo bila ki awo bila ki pai sao kan go kidi be moki abonki metedo alat hubal bila ki awo make ne mutko tinyo ye delese wo make ne ka bara faka faka nyese yeno ahadun ahad ahadun ahad dia de bila na make ne o senni akin kike virio se no za na hango sinse bin bila ki ayemo makane sa nonkin ka zalinsi sa nonkin ka azabtawa heka kuna bilau hunana na sahabi kinyo wahala di ba ya ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam akitodea ka wahala di

0: diya anin maninna madina ka anin muhammad sallallahu alaihi wasallam amaninna madina nya nuka akwezumu kuba kubana akwezumu kuba di ka akwezumu allahu akbar nya ba me kulpego kirim maki anka azumu nyefo yoyodi ko gero gero nyangu kirim maki maki kene nya kimetedo da'uha fa innaha ma'mura wanan yoyodi barano yoyokan gufuro ko kiba senun ka akwezumu ka bina akwezumu nya akwezumu awam hase fu ayub al ansari ugura kadia dia akwezumu afuna ayub al ansari da bina gonna nyanzitere na nya na na amina dia nya ne akwezumu ndo sinte heka anibi gina kate nyano gingire kinyo nya na masjid kuba kini you know masjid kuba kai kin kuma ama gingire sinti na ka ani muhammad sallallahu alaihi wasallam na kini irpe hambure bongo ka akwe ko baro irpe fu sintina ka ani muhammad sallallahu alaihi wasallam gina ka kini madina kuna ase nun kan gono nun kan ba kwe gono wen ibero kin ko gono munafiki ona wanna senidi nyam bona gingire kini ko danyo ka nyogo ba annabi ase ngutana ni hona ma annabi wi ase gingire geren na gusu fansi ka dia annabi dombo dira ko kwe no aka kwe kan gusu de kuna nya ko pe nya irpe ke asame tedo
1: wala zin takhazu la
0: masjidan dirar nya ki la taqum fihi abada la masjidun ussisa ala taqwa
1: khair
0: akin digin girede suka amani na gingirede gingire barawo gingire lalo gingire barawo metedo gingire lalo
1: agono alehu
0: agono gingirede eh
1: awon seda go ana burungo gingara kuna mansawo
0: eh to eh ka an singa bar yeti evi gingire ba bin ma bofo won no kangu won adini te ma ka yeti gingire akinte ya to ipe ma dere te irse de ani muhammad sallallahu alaihi wasallam madina burunga batu ka beni nya madina burunna kube ko doni yano doni di aye mansa ba me kulpai wani tala al badru alaina min thaniyatil wada wajaba shukru alaina ma da'a lillahi da diya yani muhammad sallallahu alaihi wasallam huru
2: wasallam
0: kadwa zumudo kadwa gordo lakari go kanyo ka ben ka ma dini si diya sahabiyo non kan na hijra tekteza makanyono kinke muhajiruna wo kan bena sahabin na nabi tayotere yono kinke al ansar he sintika nabi bataya nyano ana anan dankere gano nyan kulpaye nyanzeyo eh ana sahabi wa ka kaza maka ana adwasen fu kweza madina burunkuna nyam kulpaina kam medan kerese nyam bakere kakere kiba alkhir kuna won afon bakasine to nyaki to ni ngwane witaki na gunna de abahinika fotam bimaza domin sin na hefo nya boreki a wasabu wallahi ayke barka da nya afoki nyo noru nyo mazemini
2: Allahu akbar
0: nyo mazemini mazemini zanya sahabiyo de ngonna lakari Allahu akbar
2: Allahu akbar
0: ngonna lakari nya ki hawo asabu magateli ki ga sai na karfo bimma ki ba yebu insha Allah bimma ki ba gan
2: yebu mafiri
0: kuna won afo nyen kaye nor kwa biiru alfayo de ya ne muhammad sallallahu alaihi
2: wasallam
0: zani ndono mure adini sintika bayana nya borun sintiko adini be nya woka naki a islamu makese hurun sakanyen na alkawli tinyo bo ka paro kai gono no naki a islamu yo iriyo bara islamu hono nun fonan ku gono bine anakitali de ya irin alkawli za iberka baka za tara ir kulpai ba me fateno bini iberdi hun alma munafikiyo nan wannan senidi nyo na ibero ya ka ko baro afo ko ke yin makimma nabi na wan sahabiyo hun kan kan kulpaiwe irke bini hun aradna amra wa arada Allah amra walladhi falladhi arada Allah khairun mimma aradna gubam maki nyo na nabi bini na nabi he ka irke ke bini guba ate burundi beni annabi kinni annabi bina sin annabi kinni domin awon heka o dira wallahi ibn adam o kuna ka ape mamate awon zamani kuna eh
1: hala biso bana
0: awon heka ate zamani kuna gbehe no ka ate bini amo kwe mo gina abo fasi da raki annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam din basi da fir'auna kana duniya mallaka misra ganna kuna
1: akidi ne ganta
0: awon ifa akinni namrodu ne ha mana ni kulpai kulluhum fi turab kullu wala wala kuna ngwen dinde ba hon ma kulpai ma be ka ila rodo kamino ba ba hon ta ipe ma dere te irise ani bon hijra da bar wazino boro manane dan norkega benin masuru bai fadimi aka mu hon irpega dia irpeka kwitere ge kawir ba kenani intansurullah yansurukum deno na kamedan irpe wa dini ma kwina mogine irpeka kwitere ge kawir bo abakamedan no se dia nibi won hijira isu in ka se ni minti waranza sakani ka de bara heuka mbara o ahima burum mama nyino isi ni ndo waka kini babu bisa waka isi ni
2: waka
0: isi ni kabara dide kwe ma taise mkai dele utere si kwe maga fara
2: dide ya wakti kene ka akini za minti we kini kaya akini iba yini feri ba borinka demine borinza inka iyo tereta
1: naam
2: naam kasim
1: naam naam naam alfata kwa indu kwe bite ido na aya fo kini
2: naam
1: ya ibadi ya lazina amanu inna ordi wa siatu fayyaya fangabuduna to aya wa uki boka burum mahinika hijira teza mpara kaya yinu fawani kama hini ka kuya dinite
2: ta
1: ri pegana ibine do na ya foke ni saka alfa da odu gono ko maskiri dura do ne dura ro ne sente ka ipe kilata kum fihi abada la masjidun usisa ala taqwa
0: min
1: awwal yawmin
0: ahaqqu
1: ahaqqu an taquma fihi fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu de ayuna ka o kiboka maskiri dura de ande masuka akpeni ndi masiri kubali
2: yenze fa usalama yiga gina ima yutreta ina arzuma yenze wa alaikum salam sayidi zazazira yibu wangaru no se fanna badufo naam ami ami ami ami ami o alfa ami ami sayidi ami ami ami ami naam ami ami sayidi ami ami ami o alfa ami ya bara no na ah ikpe ma suna intoni ndo
3: ya no
2: na ya saidi mai kano kipe malada no akidin suno zama 044 70 44 44 saidi na iton tono yana ila kariyeti agonu ko kiboka buyo gonu innanka alfayo gana yin fa gonu ko salama iga gina inna arzuma yanzu to sayidi meta aki won garu no seda
3: azata mu gede da nan kino
2: awo
3: run guru no fa mu ko ko san su da won meno ko ne da
2: eh wa ka ta ta bon seno
1: sina sika
2: eh narika inki munafiki yo islamo ga nongo ni ya bine ki firuke la sano na munafiki dawi munafiki yo ni na fuga na gana no mbogo onu ndi kwa maika Saidi ndo ki aiba kalo ki akide sunye po salama iga phone lamba inkatega ina arzuma yenze
3: oh kana yo ala
2: na iba ni kana ma bi
3: amano isa di ara na kara gwendi
2: mete bi mori
3: ala na ko pesabu
2: igo no ko ga no se isa di ara
3: wallahi no dia in wona duniya bo
2: naam
3: wallahi da tanga yi sitiwe baro
2: mm
3: we baro yi weyo
2: mm
4: nyawo ya go tonto ko lala te
2: ko ikwe masuta ise ikwe mankaga
4: wallahi he je kimisi na go teno te
2: ya no
4: awe kana ko he toid na na he ase ako go no investe ara mona go investe de ako iko ti ko sintine ana adino wallahi aze na ripe ana adino na harboro ta go ko sinate
2: alfa said iya kasuru ipe mai kosa akin duru sai sura kul pai su kan ki radio dai akin duru aki wai barodi mun ta gukan gon ko tan yo no sara ko insa dai ya ina nan ko kalfa matan odia
0: wallahi to aw ai ma in kere banna davun domin ni ka ngombe yango ko de be a barazan ya ko ma de
2: sai na to ya ganna na idum
0: pekin boro kosu na wanda bu kabili kan kosu de anahi ma boro e kante ka barai la rumuga ka batu ma da petera ipa ko ri siria ni
2: ami ami ami ami
0: no suru
2: ami ami
0: no suru ipa ma yetik te ni de
2: ami ami ami ami imani nasuri ipa ma tonton domen dunyo nyena o 0 44 70 44 44 Alfa Yusuf
5: innan kala kar alfa tonko
2: na'am
5: boro de ipe ka kan disi gordo fo mana ka gordo
2: yenze fo ya kai yekte ifo lamba in kantega in arzuma yenze
4: rama go ta di ara nuna du mu no
2: eh sur masuro ni ndo ma masuro
0: bana da wo ko bana da
4: amano amano de
2: se sur ma
4: to ipe ipe mai ku no sur
2: ami ami ami ami
0: siriani
4: ipe ipe ma je siriani
2: ami ami ami
4: ami no
2: Ami, ami, ami, ami.
4: Eh, ana binga narao. Azin nerefe. Arma ite ya ite aba.
2: Yano.
4: Na ite gabi kulu katara gubu. Aga abu abata abu.
2: Yalo.
0: Allah
2: ibekire iso. Akire iso na. 044 70 44 44 Minti yakin ise iya kain firi alfa yusu nodongo ba utonton.
5: Eh, aki wallahi boroma nankala akari. Ige wuyu hekan gute mansa kuna wana puri.
2: Oh, ipe.
5: Wallahi. Nika ipe na ngirima ni kanki hige we. Hige di fulafona ipe danse nindi. Eh, lawa ni mche nofona ipe
2: honsa. Nya wei, boro girima kulipa nyeno hige.
5: Sadi, nino na hige kango nali mahunu
2: kapa. Mahunu kozi na. Iba kauro ni ndo alfa ina arzuma nyenzi.
6: Salamu alaiku alfa.
2: Wa alaikum salam. Mena riko etam?
6: Abubakar
2: Siddiq zanu vokati. Abubakar Siddiq zanu vokati. Ami, ami, ami. Ami. Ami, ami, ami. Abakar Siddiq ima ekano ki akili nsuna. Alfa yusu na odongu fagi.
5: Naam. Ya na haki ya anahi mamma ki ni higi weyakwe kukonu konu te. Ni higi harbon. Mambon koto.
2: Nunka mwa kimbara bitisa ya nombaki. Ey ala ala yo ya gonu kwa binebari te. Hali higi weyo ya gonu kwa sari ni mfolon kuka na mwa zama
5: wu.
2: Kwa dini.
5: Kwa dini kena ni.
2: Ikpe masute isa.
5: Amanye wu kene.
2: Nyenze fwa gonu hini. Ina rizuma nyenze. Naam Saidino. Ami, ami, ami.
6: Ami.
2: Wa alaikum salam sayyidi akide sura alfa yusa pa daudi go magaru
5: to nyana ya kai go se ni pe me kulpa shiria kai kendi ni e kai pe de hon kulpa ba me te obori ba me te boronga ta su buri na bina su ba buri ni
2: shara no nyenze ka go ni hini in arzuma
4: alfa tanko
2: naam
4: e go ko era
2: ta radio yo mo fo ya antono kulpa ga radio
4: Naam.
2: Naam. Aki nabu na le mamu.
5: Na alfa tanku.
2: Na alfa tanku na we. Na alfa wali kulpa alfa yu na alfa daudu. Wallahi binayi bobo. Rodeo binayi akidensu. Orona za nuvo kati digo ba inki za okedamame. Aki mutukake. Abine nabara islam. Alma dunia wanu wanu kulpa ikai kinkote. Hakin la kreti ga ikwe mai note ise ikwe masuru la karkano ala fe ikwe matontono ikuluse
5: ikwe ma dai zama kuna
2: amin amin 044 70 44 44 minti inza yake ni ise iso ni dawo ya sada alfa ma kwen na wato yanzu fa gonu ko ke ifol ni hinka kulpa i gonu ko he in boro kwa yuteta in narzuma yanzu
7: o kan ko hapo ro fa
2: na alhamdulillah ibnaye bobo Allah akbar Allah akbar na amin amin amin amin
7: Allah
2: oje uko Allah oje ibnaye bobo
7: adon mare an ko abadu no sebi potavuga
2: Nam, be alfa ina ni dabu mintin kaka kin ina nan nose
0: wallahi redio na demete mariro
2: redio na nyao
0: ba hunoka ilpe na ifuru inhuna nyino ndoko
2: na diaba
0: redio di knocking ahuno ra islamu ofumbe
2: wallahi
0: hala hunun na bofona tabaka de
2: wallahi wallahi
0: abene gonu ko awon adini te abene hunun na ni ndo bofona tabaka awon na awon adini
2: wallahi
0: de mo bu okwe nun ka okwe nun ka ba ko ka awon adini te
2: wallahi
0: muno ka hima iri hunana na
2: diaba
0: bini kulan na hunde
2: wallahi
0: bara o kana ke islamu kulan na hunde
2: ya bara
0: e ka ba su ta mamoru na
2: rano
0: he ka ba hanfani makokari nyiro islam tare
2: da ya barano ni suke da kabiya
0: eh amma sa burun da takadimi ba mani mbakwe ko huno mai aban kabiya
2: anabe
0: nzu adini kabiya o nya lo won lo heno nan tabiya ka akuna ka gono se islam o su ban kabiya
2: wallahi
0: dia no bakira hanfa kabiya
2: wallahi
0: dia no bakira hanfani no ba ne mu ga wa adini te ibne kinye nanda
2: wallahi bo abine kinye nanda fa yusu
5: ana mfo ba o kinye nanda ya ga ya kun wara ka tonton ya ki pe mai mari ga me fo
2: amin amin amin amin amin le ya alfayo i wakati kana ba ta ya ban mo kwa ki waran zanza ina nose
0: na alfayo sosai
5: abon na alfa da odu sai
0: ke sai ka ba dede i kwa mate sai
2: amin
0: sa kulpa i wakati o da to irkin i pe sai ni te i ga ku tere wara he kai ba sai ni za radio bugu amo baro he ka abahin sana su sara
2: mi
0: yo bon bene kwemo beyo tontono ise alfa yo gono ibanna kinku hawo garu iga kwetere ware nyo ya ki sabu igon na dedo ikwema nan heke go sina mo baron sai soda kajaria no bon bene kano ki sabu ikwema kwena no wala mari mo gina sharati radio di se sharati na no bon ikpe sharati la lo ikpe mono moranina ikpe mai kulpa kerma ana wa alfa yusuf ka ki sabu gordo go diranna da ba diriga tanki ah alfa daud ngunga mako kari so diriga ta
5: sabu sabu amo nan fo yere ntefo alfa tanko ikwe ma alhir bana se wallahi akin ko yi kero bere no wakati kulu ko yi fufu ko yi babu iga tena ikwe ma kin se suba gisiri
2: ikwe ma te kulu se alfa de ze kano ka burfana ma o yefu ya burfuma suma kin no se akidin suna yi suno nan ya kilo ma mano kan goni in yodo kan me nyego
8: Fraternité FM la plage publicitaire
9: Fwa kwa si metote aspageti yon di masuna kedi kate naginagida.
10: Zayango ba non ba atani, manang harima wasu be makanan spageti matanti kadam. Muniti hinza kakana muniti idu game. Amama matanti fiso, dominya di kere sinka kere didi.
9: To abe chibo mamu ki spageti yon di kan chibo nera nera, a chibo gona safari dabo dabo fa.
10: Chiminom, mamwene iali bani jinani. Anduni ya fu mwene hamini heno ya non fiso ka matanti tena. Nsinka amarugu na baba hefo
9: To nagbe kwa sana fiso yuhena teza hukuna
11: Spaghetti matanti hamini gila ya na te matanti ma feforonku nga nera nunkulu.

0: kunkwene
1: kunkwene
0: mme ansu awan men kunkwene akas
1: yande
0: on yenti ya wan wami
1: yenti ya wami
0: oh.
1: Ma yen biru kore kore wami
0: to
1: kore kore nin dabi nu arebu ya yagbara mo baye nga mo polio milit ba ore pro yenye
0: wa e gente ra ba ekpe me
1: to
0: ma ha dando ke hoya
1: yen bi yen ga wan bara ko loko toro dia o
0: oh.
1: Nyo ni bo baye dawe yen dabi nu ya arebu gbara mo men san wami
0: Mena adebu ye mam umman soka ili tona ye tombela ka kona tia ko bugahiru tia na kwenko za mindi biwa merunu kuromi za mindi yara na ya wirumo ya gahirumo iba kuro to ganka gam ma gano komia ya naka non tia ko ka kona tia ko de banna de diru dia dibu soare de amonara
1: to yenga ran wa gusun sinara
0: to
1: gusun si ya wi an dunia mo wi ama mo me oki
0: mena
1: yenga ran wa gusun sinara
0: yemba
1: yemba
0: to
1: gawa
0: mm
1: yabu sarira meri bu sarira
0: mm
1: ban bi wi suivre dede
0: ya ban wi ban wi mera de ben
1: ban wi mera de men wene ye ka ye wene mero di undi timme ka me nwene mero uno
0: o unora
1: unora
0: mm.
1: Yenga yara nwa meso
0: be ne anteswa
1: yakawene
0: o
1: angura mo anla ecografico
0: bu me machine ho
1: machine so
0: da
1: machine so boko wa me biwi ka wa so mi me biwi ka wa so mi machine ye so boko yi wa zaba ma wa machine so ba wa a biwi me o ka wa mi ngun a unla nasia yoko tombu wahala duke
0: oh
1: mero kun la do wosi ba kun do wosi iye de ba woda yada beneso ma lokotoro unu mera mo wa o de mea utaria machine ya sonsi biwi mboso ko kun bu mero wi fa ba ko bu biwi nya
0: tama bandi ma o wi marbu so wahala ko wara bara kwe bu bura ayun ra si
1: bara kin bu enyo ra si an ko me arebu yo ka we mi arebu ya san arebu e ban pin bu ye gosia boko pin bu mero wi fa ba ko
0: so ko do mam bu ka wi maluma ne bu ka wi mame na ki na ko gere pa de ba un ki o mero ti un ne wi ha
1: me
0: un na ko me
1: yara ko me
0: do
1: yara ko me in ye na gran bi wi ten we ka wi bakaru no wi te tapon tapo ru kire mi di ko pe aya ko mero bi mera ko
0: aya
1: bi kon sunamu mero kon sunamu suna bi so akoman ko bunye mero ka bi probo ko gbi
0: mena
1: ya ma de me ya nu ku dobu mu
0: to anwa ne busi aburam sagari mo gam kanu
1: gara komi bi wi buado
0: adamo
1: wasi suya wasi sunte kwa mo ao wasi sunna ya aden wi para ke onno wasi sinu dira ya wa mi ne
0: o
1: ma kun yesu etama me nwe ne tin ye nwe ne bu weekend bu weekend ya pe ka bi are wu na wa
0: jo
1: wasi sunu dira ye ni ya
0: dira ye ni
1: yemi
0: ya gam pa mo ne wa hi sun teri ba o de pa ka dokotoro da ba mari gina para de ma bi gan nera do ya ma mbi shuhuru ka ni
1: ya ka sosoru ne ya ka gan dabinu ni wa
0: da
1: ya ka sosoru ne wi penu mbara te nagiro mi ti ya ka yi ne ba gin teru na ye mbi wa son yero
0: wa yo
1: ite ya bi wi bara mi bi bura bu gara mi
0: son
1: o mene su to bura bi ya
0: mo tere ke
1: mero ne ite wa u ka u ko ka lo kotro da ki son ko ka da si ya ba adre si ginal para ke
0: si gina yi ni ko su san pirige su ke lo
1: kotro turi ya dan kuru
0: ya ka
1: bi wi gi son win suru no ba ita mi un sinamo un kabiri mo un yenga mo
0: wayo
1: wasi sunu ye ni ya pin iko mesun sakon la yenga atafiru ko
0: e bim bwa do ngari ya atafiru turaru behe na ba behe bugo kam wa won wa ro ati para ma won nukuru gora nu mo kate atafiru ko
1: munde
0: to anwaya Busia buram ha sakite mo andamam barpalon ba jeni wele gura gibu di to na mansha yin kwai yin kwa to iba kulon gari to sare sakite wukia na dabira ko sukuma kankara sun damba hirwa samam kamtia weru kanobu mwene kanobatia

0: Eu troco na luca no moroboro, o Ibar Harvarco, que na Kusuba Mano Pecogono e foi Antonão Culpeiga. Indo Cogono na Rosuma na Sara Girubinca, na Waranca que Nidon do Idunte, a Wingibu Waranca que Nidon Tegano Igono Sanaba, Yen Igono com Arebame Culpeise. Wakti na kami la roi banza nonse, tamata mana luka dendiki na labro li wimbono iba kwi na nonse. Razuma o, wakti na ka, hine, yeno, kebo hinzo, mpe mwungu nanzo o beriga. Hami la abari kwe kogo ne ka iba za nonse, bina yobo, yeno, tutuma, mpe na uyo. Nia woka kiro nabugo baro, bina yono, woka bine nabugo baro, mbon, mayini surderi kwe ba, yesi mwungu ababori. Nkia kebo kwa idwa di falon kwa kaki nwa se kwenye kebo kinzo kakiro kebo keno doa kame ngonu bugu idu kwa mkwe garasa kwa wiki nasewepe mwen garasa mwen ferigi wanu wanu yu no tama tutuma du amole abari gwenye ka ibaza nwa se tama tama di mwen indoni imwe minisa kukula yu naruka bene kuna mwen laka rikanyo Jibril la maman sise amwenu ya ama naruka para tutuma amwen diroga nye na polisi yu mafagi kukari wano wano kaa gumana nsiba inikate mnumuyo kabine ungu nani sadi mabi ndia nyego natu nyego jugu nyego kwenye nufa wano ya wano labari gune kaa iba zanose tama tama ndia wakti ya kaki labari fa wano yogo nuka elfata nkwa iba zanose wakabine okambeda ingi noro kuma na agi ndi nyeno kastoro agulaka yenzo utruku naluka numu waroburu nchi inkantei foyo ntono kulpaiga zae kaina akino sayo labari gindo kuna labar sinteka iba kwe nanose nyano kebo khinze waka kiro on mfirigi wanu wanu yo no nse waka kiro mkwe garasa lika wiki nasoepe na sara girurubinka na waranka ki nido wa mwen bina yo na kwe kubara yo miniska kira woku lanuka kebo kena luka kebo aswado no mfirigi wanu wanu yo no mwaruzuma waka aswa nabatori handu idunte wa amwen jibiri waranka ki ni idunte de ya direksyon kokulayo na exame na ruka konkudo kameni amun harkusu Victor Adoize ana mekine wanu wanu no ko kiboka kimi kuna de ibaza bineme name uka kirunkwe grasa di kusan zon fakul peiga gusan wega nabanna zama he na kandu de ibaza mana nasara girubin kan na waran kaki niguni de ya zama ka ndwaro ayaka tuntun Lumi manam gusan zonfa kulpeiga za gusan waku kiniga na kene. Nyego mansa giro kere gusan zonfa kulpeiga gusan wega na banna. Deo kulpe ukiboka aron wing ano kabisa manam wing. Deo miniska kere okula yu nakibuwa saumu mwagine kuyoka ba mekine wanu wanu yuza agonuko ukiboka kimi. Mwakuna de iba bineme na meza India. Imu inganna zimina yu eka agaba mena agwete departement ka akira igo kina kufo nina kwe kogo nubongo domingu sanzon fokulpe iga za gusan wega kini iyaku za mahae na ka ndu leya de imu nindoni inye borgo ganna inye no gana safu inkante borgo ganna doka me gusanzon fokulpe iga ni gusan wega kini ye nabanna de imu nindoni waka akira agonu ko gana inye no kulina Kuli ni mwini departement kuna gusan zonfa kulpeiga gusan wega kini igi gusan wega kinigu na banna zamaye na kandu. Nye donga kire bon yogana gusan zonfa kulpeiga gusan wega na banna gusan wega kinigu na banna zamaye na kandu donga doa kame. Nye departement kugana nyeno plato gusan zonfa kulpeiga gusan wega kinigu na banna kirumbon zamaye na kandu. Dia departement kai kabu kabu ganna zimino kai kabu kabu hiki nose za kufu borgu kolin donga na plateau dia kiru ngunu departement yo ganna zimino ka kiru na kokari tutumate mbana no duka zugo nuko gana zugo sanzon fakul peiga gusan wega kinifo zama yana kando nye litoral kerabon gonuko gana gusan zonfa kulpeiga gusan wega yinadu nye Atlantiki duko gana gusan zonfa kulpeiga gusan waku kini iga ne inadia zimine wanu wanu yo garasadi sope eka anona dea dirikweba nkere honi zama heka ndungu nani ya makwe garasadi mkwe unno dubu zonhinka na waku kini idu naboru zontaki naborugu anuma wukanka kwe garasadi gusanzon fo maka agari zama kanka akwe gara sari ununo dubu zon inka na waku kini idu na boru zon iga na wega kinigu de mkuna uka kilo mbineru gara sari ni nyengkwe unu dubu zon inka na wego kininza na boru zon iye na wetaki kininka de ya de irikwe ba fifi wanu wanyo na firiyo kakwe kogonu za zama yeka nkwe gara sa zama heka ndon na meno makwe gara sa zama heka adu naruka inu ingana zimino heka agabame na gweta mwise sara ndoka menyinu ika wukabu noseya ingbeni inu ilabari oku kinose dirikwe ba subasi atene kabaswa nabaturi handu idunteo anu ingibili waranka kini igante yano uka kilum ngonu buguri kawi kina trebi sem dori bugu iduna kibu kene doka meka mbondo na niya zamba kwe gara sari alman zenye na ini kakwe gara sari subasi atene yano nyo mbaya kagambu firi nse sari maini kakwe mwe gara sari ya igonu kumware ilikuwa maito atene kabaswa nabaturi handu idunteo anu ingibili waranka kini igante uka kilun seksyon de malaya doka meka mbomba kweni ipuwa masad nabate mkulpa ise niya uka mkwe gara sari dengu ba madi mwumfirigi wanwani usuwepe doka me menika uro azansirika wikina platform e-resulta sabi fagi wanwani u naruka mwumfirigi yoni mainikadu labari kere ibeni na arana labari ka iba kwe nanose nyano iba kia kiebu guwa idoa di falon kuno on arzuma waka soa nabatro ikhandu idunte o awingibri waranka ki ni idunte yano kiebu khinze waka kirun ngonu kiebu keno doa kame na meno mwin hunan zebu yo kambate vakansi na kawo kina grand vakansa de ya hon arzuma waka soa nabatro ikhandu idunte o awingibri waranka ki ni idunte ko yanko babyo ube kiebu hinzo bagorona gina dan dinka nazimene no ko ku nan dinza debina dinka zaka kiebu goma luka sinti ne azao wuro hunan zebo beri gana go alhalika wuro hunan zebo beri diga in kere ha za maruka wuro hunan zebo beri ga solun wan wanuka kiebu gumin har kusiyo nte za director do kamme metri do kamme kiebu hinzo di bon mi wan wanuka nte kiebu gu de ya mun ferigio mun bulletin yo mun tilayo ni nono nse imira do fratentine imun nyai man naruka ke buguri kawe kinna ecole primaire publique ga groupe b mun ba directeur nyano amadu bakura kwe ina hato nyago okimani ka hono ke bu khinze de gon ko kwe unanze bo beri kayo kina vacances nyaki ya kwe ko barayo de ya nyu nan salama na nyu bine madukan salama za ba mai muntila don mako ki boka na bugubaru da mine ana bugubaru bulletin ona nono nse ya kwene muntila wanwani yo nono nse ka kirum gonuko me kine zana ko ki boka kimi nyo metri ki ba kwa na ke un har ku sun yo na ko di salama akyan dinka na banna zimine alali akyan dinka na zimine bannana sari maruka yikite kwene diriko ya basari jirite uka kiru na buko baru makwe mwagi uka mine nabaru buhudika ndon goro kakiu magoro klasi udi kwene liya kiebu hindi udibine kakiru kwe unanzebo beriga maka agari inwi radio fratente imani nanda za kuhundi okanga ke malika maruka ansineyo nyingonu kukibu uka kimi nyo gonu ko kimani oka nyo wuro hunanze wo beriga kabine nyo wuro hunanze wo beriga ni de ya nyo ba tila gunano kwene ya oka ndon na nyo kiba kiba sa nyo ma ya ka guna oka na gwete ngonu ko kibo ka ka ezi ino nyo ba ya ka kie nyo bero ka kiro mpaseni muntila yo maini ka nyo garo sa nyo mokabu hunanze wo beriga hunanze wo bero ka aga nyo wuro nyo mokabu wakati wa kuna kie bukumadu kasinti afo gonu ko kibo ka zade nyo wuro huna zo beriga de o kanyo do na wani yeno nyo ba na monyo kiba sari nyo kanyo ba kwe yesi mun gara sari ni nyo main kado la kar kanyo mu ya meke na wanona ka ke bu hinzo di ka ho yeno huna ze bo di sinti to no do ko be ko ya ko ba yo de ko yo de nkwe huna ze bo ya se suru in suru nanda in kula nanda ikwe man ki se bor beri beri yo labari kira bon nuka iba gubziri no sena labari ka iba kwe nano se kira nukuburu na labari kukente yano ikoyo onkona de ibaza ikoyo de mwi labari ibeni nanyari ni nuka iba kwe yano mansa imwi miniska kira okula naruka bene kuna mwi lakari kanyo lirikuwa ba na unu unote nyamani naruka imwi polisi wanwanyo kakiro mkweko gonu ganna kinyo doa kame imwi para wanwanyo doa kame na za para wakanga ke dasari nukuburo na matiri mwi kwamini kunana ka unindo nyego natungu za natungu nyego jugu ifo ya kwe nara Jibril Maman Sise minisi na kukula yu naruka bine kuna mwi lakari kanyo nya faji naduka polisi odi mwi harkuso na polisi odi bon nwe fongkwe kogunna ifo ya kinse nwe ya metega mbaini kagwete lakari kanyo mate mwagine puyo mate nye nwe rukulpain mkabu kabu Jibril Maman Sise kanyo no minisi kukula yu na bine kuna mwi lakari kanyo akidiri kweba no rukobe ka gomnansi bon agonu kukaritu utumate kukaritu utumate ka agonu kote abaya katontono sadi polisi odi zae kangonu kogwete mainika nga domi onkuna polisi yon lakari kanyo nye naki zama bon lakari kanyo nye bine zbene nzo kulpay lakari kanyo kaga ikwe kogonu maimano polisi odi mainika nga Jibril Maman Sise minisi na kukula yon nabine kuna mwi lakari kanyo akinyema diri kwe babu kata biyo abaini kate mwogine kwa abaini kate sadi polisi odi bon masunu zae kangonu kogwete nye ngonsabu mamu danya sadi nibine kuna mwi lakari kanyo akwe kogonu nkame Jibril Maman Sise yureka ateka bisa hidi azakpara kundaruka kandi yena adongana yena polisi yungi harku siyoka ngoni ndo yen didi kere nyego mansa ana dirote man ana dirote nyama ni naruka materido kame natungu naruka jugu ina di alabari kere bon nuka iba agobu siri no sena kastero ablaka nyan kameda ino kama na aginde ebina alfatan kwa ya kena no se doni wa kulpay kinkire se ati suba bye bye
1: inji hanga garu dendi chela
2: labari chini na wichiri machi kan radio kwa sayeti.

0: Comme on a parlé sur Radio Fraternité FM 96.5, comme il y a sommeil sur la courbe d'abord non si à cabes c'est un ballon bâton d'abord ni la courbe non si en plein y est ça oui ça oumbera gya balade d'abord ma ben bien terminé par quoi danse aussi par 50 tungia grari Maroc oui ça ben à chaque fois oula et ta solo kama sabe nun gari gbe nun gari unane ni winti uma turma behem berete mini kabeshe gi mani ba noti akwa ben dabalka yani kweno amen bilo biwe ba garasa da ibasuka sepe mi me wasuka yera gison yabara na ba girwa girwa yenti dabal wa kweno amen bilo beshem ngashepo wisina shiru gari unane mo drawi jibril mama sise ura na osikeno kwa to me yentin dabalka yel sirani kweno koba mantra kwa mani ngaloka sombele beri kwa doni kabine wakura nobu yu kagibo na sera amiru bishi ubeka swada kibbe makakiru bebe yuwa yadiru so kusombe yi kwira bidonga nturi kwa sukara kusono de mbeno turi kastero agbaka wia ura na u inikisi ni manobu sonye mini wia agbaka ya u sonye u takimo kilikili kare nuwela mwameda udu nonomo na ikamu wakura nobu saka kwa mbe dabal nosia nsele ula maninda iso nako deza wimbira agendi mkira mwroku kira akwelo tondro mbelo bishibu beka swada kiu bebe akakiru bebe yunga yadiru so kusombe yeku yela dime nera igiru wami be noga nturi mpani sukara guson debe noturi kuroka dono tia unwa bibe sambe ndaka limo imbe nme dono babi ika daka ika dabal swadaki bentini banan swadaki inabine buswa kuyo unko ambi ye kulo maa wishon himo ya ulalane ukagie to guson de ikulo mwela baraba dabal nako gwe ntembe no siya minira bibe bala naba garasa da garasa iba dami sepe meye mwa suka yela onora iruka yenda nobuka tia iri suru basuka zwen yebrana bangoroge dawa migiso yarsuma bakasono yayem yem yabin wasuka yerani yebara de na bagirwa mama mama badabaka ulama bale amera ge dabino mengoroge garata ka kwami a mbashira me barada be de te bukuro be wi ura na drawi victor ado hezen to wia masan bukuro biraye wia ura na u gari girwa girwa me wasuka yara gira giraye amera behem berete so ansua mo uno kubuso menada nka yera nkwa mwene ka wakuro ka son jiru wakura no kairu to mea nda yera kuro kuro mena mera ya sosi wami de mu gira ku anmera mwene kandoba neku kasele son nirami mwene katia to dedete anwa msosi bale me wa menka yera mi mbe zama adore ya ansebe mera kufo mbela gya mbela bala naba wilugbia beba ba wilugbia ya to uno kubuso wa bawa men de mwene ka wakura no kaita ku ka son jiru mwene ka wakura no kaita mene ndambe yara ya me mbe kwa kufu mbira agia ma borgo kiba ma sui mi borgo kiba sui uno kubuso wa bewa ma wawa me de mwene ka wakura no ka yiru ku kama shire son jiru kam ka wak nobadne to menda yera kulin biragia mabewa unokubuso bawa mwene ka wakura no wuku kase shonjiru donga agia mabewa mawa unokubuso bawa mwene ka wakura no wuku kase shonjiru wataka ita plato gibu bewa ni mabawa mwene ka wakura no wuka kase shonjiru wakura no wuka iru anwa me barana ba unanage bagirwa siye mamu ilikisi kwe imbira agia anda amera ka dienda bino ka die mami ba zu gibu mani be bawa me de unakubuso bawa mwene ka wakurati yako kasele sondiru yendati ya litoral gibu mabeba wa nguro kubuso ba wa mweneka wakubo kasele sondiru mweneka iru Atlantic bmb brada baka biru kubeba benti ni nguro kubuso maba wa mweneka nobane kasele sondiru wakuru miramira badanduke ikuru mandanka yara yara amera me barana barana beba gasai ba ba da ba yiro yiro mi ba yiro me de ba yara de ton gobu enora gobu ka wene ka noba tia ka neru ka nobu beba daba jirete ba gasai da ba yiro kyo kyo ama bebe yisha ba duke mi ba le bu gasai da ba yiro gran de ton gobu ka wene ka no nola gobu me ka wene ka no batia ka sere nene ka una wene ka wokura nobu mena barada bayara be bokura grasa e be nyisa ba mure mi bokwogoda be ba mada ko inua be ba ma se grasa e wa iba be gara ba doru kwa bayara me go nola gobu ka wera kuru ka ita ka nata ka una Weru kairu mena ba yera bebara daba grasaiwa burabura ntona bale mena ba siera mandan kwa atereson suru iso sama mini ba soka zwen beba san barabu yib grasai ya tura ba grasai da ba kwa balala yina buda bu grasada ni si atereson ila bokora ma na bubegia bebaro begia bube grasa kushia salameso ba benti me wa hukayera ni kwa buma yenti bu nobu doke ikpo kwa mwela inwa me yenti dabal makayera ni nane mbe nosia muma mekire kire salam kire mbira agia kire temo bu mbira agia bala naba wa me bala la nebu unoso kukumi muna dede ademe sufebe ba yalo ban yala suwa suwa miye boko bantombu suwa mo ba yula kakarina ba wama gema ba woda gal suami matono ala yara so sofe ayara ada so aso atom suamo banana balun kamwa banu nobu doke mna pre premo to akura ni bukura batura yen sona be pehida turu pak begi drawi abu sika urana o gaikwa barabara so nakode imawi yarambar no
1: ye mama mti ni mbasi ge pe mo ngwa mi nanti ni ngere pa ya ku nye kunu ya kunu tubu si atege ni de mi yensa no namo de mi nanu ngwa de nso mbana na kasimo no ali ban kaman si no ko ati ngere kaman si no ko ti ni ya wene so fe an kase won ke kete won kase an won ti nu mo ti ni ye ye de asi ye ba ma si dan si ma ka ba ga mo bizita kini kina kwen ngire ka ba ton wo ga mo bon ba ita si ai won ti la mi won ti ti an ku se mo an kwen ti ni kuro wa ya wene an ti ni mo to ye dia ga ba du ka ba nki uduma ti sama so gari ye na won kasimo mon ne koyen de zamanson won ti journaliste pa non so pa azamanson ye yele be ba so non so avant te san du momi be so non sa avant te san du momi so non de amu e be an to non so wi wudo un te san duo kan ke so for an zu do ga yora tiyo ga te san wu so abi pa so wa anye yero so wa yero te a kan ko be a be la sanye pa so wa an tura so awo un zu na ko ba police ba wi wa sai boye ka sofe ka wenye da amma he gobe wona kaso ko ko kaso ano ba ala wari gari so an gari nye ko buyuru mo san ye kiyen ye san na sen sofe ba so wo ka so nu so wo ka to mu so adu te san wo amma we undi ma ka sa se adu te san wo baba da anyi ro gire na aka do bu ko an ye nyiru mo amma an da anyi ro sa se wenye no bu ko ne ke ba wa ka du ka mu ki so ka wi na no ba ko gari nye bu ko nu so wo bu ko yiru so wo yen so yana ke pan pe ma ka en gari ko tan pose mi ni nzama so me bu de bu gari diri bu na na de yem hem ba meru o wora ba yara une wo ya so mun sa so mo to atom so mo to ke pibu ba sa sa mo to a banu ma garia o se bu nu sina so sina ma bu nu so ro po en ke mo ya sa ke to su pima mi su hem ba so ba so de bi sa kwari bi sa ka dimo sam ma ki wengo mo ni sa ke so na so ba wa ibe kiro ko so ke kai ko ya ka si mo ge ma la ka kwi lu gina la ka kwi lu ka to re mindia an ka un gburu ku ma ku ngbe dan de re un ka gbe woru ko ya an de ka gbe sunu ku mo do mi don da do gbe guru ka don wa ko da di ani wo hara ko sa to mo kai mo agina amo ga ba isa gero mi wo ga ma gandia o da ma gandia o to no a ka so do wa ba ka ya so ya ina do ba na do sa ko ano e bi wa ba ko ni ba no bo bah ma ko la ka kunwa ya san sa isbay na gion ko gaba wa so gaba gaba mo wa okay ah so ka gari nanda am bi mo wi mo wa no mo ba ka kuna
0: an kuna mo ni ma wan bi wa no awan wa mara wan wa boki mi an ya gero shi me mina dabi no bu no bu ka so ko ba ba ban ko dabi ina ye o gina ko ya na ino isora ye sababu so iba nu gerwa iba gerwa mi ino ika so ko ipo pa ma nwera en wa me nda ba ma ka yara ni nani mbe no sia mu ma me kire na yi betia ni gema bra na ba bibe iba bi na ba daba kawurama bakke okwa badaba kawurama kedi pebe ni so ka yeli se ka college ni gison ya behegi badabu meri domi bale bako onwe bakalo da onwe bakati bako ma dami gison suru baso ka zoin winso yenda no bakati aya bako da niba kula behenk para ku maru gison badabu meri meri yabadi makagima yiba turame me yiba soka biletin ba yabala na ba bibe onwe mo onwe mo iba tura babi bilete inwe moya behege wukabu ya bakura benke di pibi nimi bakura kedi pibi nimi yenti ya mibasoka game miya bakura ben grupu beo ya wii masan diete bila eni duroba soka amadu bapara pe wia diete kedi temi iba tura babi dema mwana baka bibe ma baka mwela ludone maugirwa unenge ma mebe baka soma kosina dede babe bike bebo sonko meba girwa bukoko beba kwa baka ba ma tola ba tula miso babi suwa suwa me boko kubuka bibe wena lweno iboko beso banka wena ludo me boko banka tine sine nyugia iba kpulo bagirwa bibe benga bubabi gai bikia wili belgimin kasire malika be kpulo babi gai bikia bibe bagai girwa ma mankire bapa pase iba giri kabutula bakia di ba kosa kosa mena babi gai suwa me boko ka wena ludishira ma na da nzama dole biraye menani bibe buwela teda nimundo dando babu da buwela buwela ibagirwa mi ba nwela fiko ba natiro gari ummo buratari kaho kosuba kaho wabiri so bambi hembu nutumu ba nyanu tumu ba ngue tuemu unye bagirwa nwela lu ino ya bibe ipa ika sonoko radio so adaki inwato ben dula toko numbo kwa kama ben mirubu mbo kwa ni igai ino kwa ika sonoko bibe ikpuro kwa siya mbe yera isakana mo yira mi iwa bi inti ndabal maka yera nane mbe no siya mwuma mekiri dabal ina kote mbe no siya mene besi nga tsa kwa sila senu gi dra u jibril la mamman sise ura na unwa win sike no so siko noge uge turwa me nga darwa sonu yira u sike noge turwa mbara so ma ukura me dasari gya to yan kase wa matirin komino sho mo ye pa na itingun biragia to mo da se ka jugu ubon te hu che ka jugu gya mi ba pro u da burabura ntona ye utura u ka polisi ba yena polisi be ye insi me ba ka soma mo mo ba girwa ye nsambi wa hara mo ye mbi komiki ma ba girwa girwa u shwa u ki ore burabura ntona derere ma u bayi shonwa kposhe ye shabe mwahara mabagirwa ye bagirwa girwa bakpa mouni gayi bagirwa mili gayi dori ya kposhe domi nisha gayi bako kadwe wi unua mewiko makoni mi gayi nda boko pina ye shambi komiki ye bangwa boko kasomruko boko masoma dandoke ikpon kawela ni we asakpo jewe mama sise wabi yengari shonwa wane to mika safi koni mbako wa meboko bekwa sarme so soma ka uso ada ure basorumo basorumo umobure bakibadu au basorumo ama ye sama nyoni yirabu mako mekira be ka somburu bita udraba abebe siara to bara bara so ina kote ma beno si aminisa nkasimu ya suas gwensa wumbiragia gwensa wumbiragia behembire temire baba ngwene buye danso si ye danso si biso akotoro mbiragia mbara na suri baso ka zwen giyome ya bara na ba yina kamarok gi biba yina we behenga sakpo we usa ura beso mbiragia kayasa benu kasusure mbiragia wira yenge unane kamase marok gi tombe ba yina maba gari kwa bale ngwe newa gwe isa obumbira agia sudandoke mesako ku gwe isa ndaka wa su deu minisa ndeba sankpa posuwa su gabu debi debi ya babe be wili asa kwa wiba soka ade blukuno ebya urana ugari ugirwa girwa su bukukare koni behembire temini budandoke bayikura bakayamino bibacha basabe nyimbiragia gwisa umbiragia badandoke mebaba mu Maroko mbiragia ni kawigi yiba yina mabagari kwa bane biba kundu ya mu birai boko kukari kwa buwa mesusure mbiragia ime boko dandoke yuka uswa dara yikpulo makawela ule yengari yabara na bakwa yengwa miru bisibu me yenti ndabalu makayela nanembe nosi ya muma mekile domi kwa iba makayemba kwa ya kwa mangu na isha kwa dari mekila dare gasari miru bisibu beka swada kibu bema kakiru kastego aglaka wiataki mi kilikili karendo ela mwameda audu nondua nanokana gosuron pindumeri makwa siyaha.